Julie. Miriam vef kilo ha chik stong ngap chu ngak sum yang na meters ngep kya gya chu ngep shi tang shu zur gu. Yang efe mega hans ngay tang chik tang shu zur chi ka nga je akash vani le ne shuen chik tang in. Diring chil za me ches sum chu po za wa ji pe ches pa chub shi za pen ba in kasata nga je diring tik shim tang po go zuk chuat.

ngaji akashwani lene shwenji tains nga do chu chu tun tang skarma jip chu jer shik songsto ka sa ta tat panang jin dikrim sanchis la pulin tat panang jin dikrim e gozuk pe ka chewang nur putang tun dop dor jing iske pulka ne sungur sanajat

0: ngaji akash vanile ne ju injik tang nga to chu chu get tang pe chadu kasata kargil jongsu na yot kanel dobris kun shkopste borches kul la gen stanzen gyurme tang yapo tiwati lanjik sana jadin khonga tiwati ajat kan rikzen namgyal
1: stanzen gyurmerli tening yerang mata aryan choksi tening gamil logic sunok darsik darkon ngal kasale kasaju ke pasana tene gyan le nga ta chilo chik stong tene churgune phanla nga ta tene ladakh sina nga ta tene gandre zo yo tene mar ta ning ning pa tene tebe ka chaglas za den chike den yo tene pati ves kola tene thongum sangma ma yo tene tene yo bodela yo tene tene teo ba ju ga ta skyo bin te ves kola mol za chen zo no chama sang hal la gyan le story na ga so jin jilong le chu jule Juli, tapi kan standin kita mila ngata daksi tene ladak sih nama juta ngata tene kan me gandra tene zobo tene karu karu yo tene tene tu kasuk sih nastang tene yo tene tene gatak sampah sampah ni nok tene sama sangat cik malah sih nama juta.
2: Ah, kasih juli kali sama sangat langat tu delik ni rangale tuk je sih juga dia.
1: Kasih juli juga.
2: Kasih tangatang I daksa ni rang gandra arti sekolah mus kasih gandra apa mana ngata mana important chik dangdring saru gal ja heritage topic ga shadna tene nge khir tene ngi stong churgu na ta kargile na mamang pu yut kya gandra asi zo sku mang pu ka ke na karche chandrajik dana chola apati chandrajik dana so daras la yala sku dale tene te gun mana khachan chik nga chur le ngi stong churgu na ma te sirip ngati heritage yo na ngembo pha met pe ngata norskal ngata heritage te gun man important chi khoj chos na chang related me heritage yo bas jus pasang man ngata goska ni chala khachan chi teni dring de chhamme ka last june ne le teni teo guma jus ta na ngira ngi song churgu ngi initiative chi le ne teni de ka last chos me le ngira le te ka na ngi tourism secretary ngata Vikram Malik sir Jadi ladakai, tapi kong itu juga kadin lah, tapi ni application jadi kong full tu, tapi lag jipju jangan susu kong sel sel ya. Tapi penuh kerja na, tapi kata ecology transfer jatuh, dering ecology akar last cuci tang cuci jin pun kasal, mana yang biasa sukses betul, agak cendut kasal.
1: Kasal ni, sekali. Jadi pasal tu dosa tu, tapi ni rasa sajua full jatuh, dah setuju jatuh lah. Tapi benar, tapi dah sangat ada ini nastang bu, kerjuk nastang jika dah satu ni rasa darah sena juk seno, pati juk seno, kerja cembai itu seno. Te changma o tene daksi nastang bu mana sang jolte o tene ga ka nastang jine jokta
2: ka sa gale tene nastang bu jina chapik chi ga sku gun ta jolte du gale ta mos pe ta kun ata nyara ma jena ko jolte cha cha si jan pa ya ka sa shkot pa sang ngan ji ga de gun ga thung nang jat gu sha in sok pa ta in nang chai chi gur gur sok so ta in nang daksa tanga ji renovation ni last daksa nga cha yang de sama repair dulen chi ta me dia le in nang da daksa me last bu khe tene karche dulen ni ngena le tene karche samma sanga le karche gowa nang tene yulmi gu nang ye thukje si ji gu sha le demarang khung ni ma rox gya le demarang kalche pa ma dring ma thuk sta tu le sangma cha ju na demarang i khe tene nge mixi gurang ke nang pe phia men le ngena sangma phia ma riksu met pe ngata chulu gi ewa met pe sangma phia ni ngena le ya karse chokshi na dring mana ngerang le mangpus ke tal le mana ngata skoreans pa angres pa indo jagar pa indo te men da yang philo ngana gel kham mangpun ske tut gule tene tana men ba kargil tene ma youtube rang kargil le tene ngata explorer tour school is tour na akma mangpus ke le ske tut pasang ta yoncha se te mena kargil na mana tourism ngata skoreans pe mana scope chin me ngata ngata yongui ma chin me chasa dugle te samme heritage yot jast ka sa
1: ke pasang na te ngata khakta ni nokte ni suskyop ji zat na ngata yongo yong chi nokte ji na te ga ta ni mani khona han me ten ni ga jik skan ni mani te bo chirgal pa thuk thak kan ten ten ga do song zat kan ten no miksa le ten no jik sat zat kan no et kya ten man pa najal pa ten ngata na inna yang phu ati la tak spamen pa yang jan ngata na pa mang udang pa mang pu ga ta skyo da ja no ta te ga ten ni ngata taksa izuk nastang din askop se bona ya tapi chete ve kana ta khatan gozdom mun ta mi mas gozko cha duksa jal sa teneng ata footpath jin teneng ata te thoma tapi si mi mang tures pa jikhla banim tapi tapi si khon la ya ata chetong gosan bolu ju te sangma tene ta halam dubin yo da ya tanung dubche chane no ta kotu
2: ka sa gal tubje se a te us kole jone le pe na daksa karche so gone ina le ngira ni application full te ngira le yo ge mi juksa o khertan ke di chus ne ale kargil development authority khon action lan ge sangma tukje shi jugu shayot Tene tu menba food parte sama ngata daksa khung ngale zata no. Tu menba ngata jaga sumke kanye ngira ngale CCTV jiji khyam chusule tourism e chokna. Dio ma katin chamo gyot. Skyot pasang tanga cha rimba rimba jindu las chucha si ngi azuk migi niyale. Daksam phelal po karche na ngata las dune karche chap chota ni nyampo apatina ngata las guzuk chen te kana daras la yale. Skyot pasang tani diringe mana utilada government na mana tukje se jugo sha dembaram khon dezam sik mana snahana borte ngata dezab sik fund sik investment ngata chuja si goska sal thale skot pasang ma thatpura teni yongchan se temena kargil mana tourism ma shandi khachik le samarag le mana yar yes to dembaram le chaza ngata gusdum chan chala no pa kale ngata pena karche chaza ji chipu man pa te yok pa gel bibi ngata le kabistan dunya na le aus pe khar dunya na le Tetapi sama jauh na, tetapi mungkin mana dembarang mana skorians berpia, yang kata mana ni, tapi garib cia mana kurang rosy roti joksi mana dulca duka sahle.
1: No, no, sekali, sekali. Pasal kata, tetapi cerial pika ten te dulna, tetapi kata yang gus pelcis sing kata skap jenuk. Tapi gen standin gurmel le, ina dan ina standin skop nang thon pasik, nanti gagarina tetapi archaeological laskung zitiot kya.

ngaji akash vanile ne shwin jik tang ins nga to chu chu ku tang skar mas chu chadu kasata sonam spalzes tang ro dolma ngis ke sal kane lurik santis la polin.

Daksang isyarang ay film lu idik remes ting juk pekha Udit Narayan tang alkayak ning iskone gupt e film lu wo sanajats. Nga je Akashvani lene junchik tang pito ko chuchot shnga tang skarma ngap chunga nga chaduk. Kas tang nga je tiri idik remes patang turis ngime idik remes kor kun sanchet la pulin.

0: dagsa ngeja rangi lu sanazas kasa ta istina tivatilani digrimpo sanaza jimpe sunska digrim sankalanges la jule sankalanges tene diringi jimpe sunska di digrim ina ngas kujab sering andu tiningera matu gamnu na juktanu diringi rai sankalanges jimbat pagunla thabding zat goshe samshinga ta khachanin I topika diringera mola zache jeno samme sansungul la kujab sering andu le digrim ina ngai juju tenang gasu juno leju
1: jure khale
0: tiwa tang pon leju sajing badge chik badi sansungul la thabding ding goshe sponga ta sal gos domen leju ngena samme sangal la sankalanges jimbat pon la jipsal dik mola zat nang le
1: majule khale tenga ina linka tene scap salchis pa tene ina tuje che a jingbat pa tamata chi chame na thading ding sa mangcha ta tenda kare chachi jelong la ta sajing do ke pachis pa ta jin na shuru skyot pa ne tenga ta ta lut ping a ja che tene changma cha ta ja che tenga ta cha sun ma ba ja che tenga ta ta thading pa met na ta last jing ra tenga ta thading pa ma ta chi ji bora gel thading pa ta tenna no le logic ki ko renga ta thading pa ta ta shuru na le tenga ta changma cha ta ja che ta te changma ta ko last pa ta chen chen kyo che pa skyot talonata chichi bachis duk chichi yong ches duk tene jik nispa ke tanga ta tonas bada chadan te ay ma shoguna chi chamba bada chadan gele ta tro zera chok te goma tro cha no tene sirmo tok tok zera chok tene shiro zera chok tene tizu na se na ko yang azu na ma ko itan gele som pa sang tene yang ma su pa zera chok tene ata nyuskar ta lo na ta nyuskar ma ma ta ba za tene tene ata thal things pote onok mang chale tene ata san ma ta ba za tene ata amale gune yang ata choma khera za chez na tene jambos za chez na tene tepia thal thing malik shuru song tono kasal
0: thal thing jo chik budka ni loi na nga ting ata nuspari gi public song yang ata sajing badge din da yang ata chat chot me gin da nga ta gyal ma yo na ta du chi je se ma yo no ta nga ta yong cha shani tus kuni na nga sajing badge din ata guzuk nga ta chen nang no chu ta te tus pika den nga ta te nuspa gun phabru gun chi je se song song chi nga ta no tul dik song tok ta te tok pika den yong cha shani tus kuni na nga ta chi za to shes po yang ka chen no le
1: ta mang cha ten na no kale ya le ta nani log nga ta butkan le lo song ale ta nga ta butkan le le na nga tontok chi jiang nga ta gyala jik ma yong a yot na ya gyala jik ma lu sa yot na ta nga ta hunyal mang po tiya pa nga ta hun nga ta chas sol ma

Daksang isya da ngay la daksir se seyang stik jimi na nga kumpas tum saksang pomer se skun sana cha tsang a she aka shivani le ne shun chik tangin chani chichot kya tang skar ma jip chuja nga chadu. Kasata aka shivani tili ne samachar sandhya news at 9 yang uti na nga na sul sana cha.

dangsang ijerang e nup chok selwang sa digrim sana cha tringi digrim pul kanin pin stan jin la rul nga ji akash pani le ne jun chik tan chane chu so chu cha duk ena bo tang ya po nga ji tri digrim ngis pa thons digrim tang pe fe ya thoros nga to chu to tun tang skarma ngi chu chang e ka yang jalen te te chuk pa nga ji akong spa sala cha jule je hin